Afunana gacholana amantombaza apega bafana ivaisa besa ngitsi gacholana.

0: ngicela ungiphelezele, ngifuna ungiphumelele.
1: Hawu, hayi asibangene siyalyona.